0: nsam no dɔɔso ho na baka
1: ɔyɛ nwanwa
0: nsam yɛ nwanwa nsam sisi Ghana sɛ Imaa Gifty ɔnyɛ n'apɛmfo wɔ ebusua 96.5 FM Phil Juda Kasi Shida Abra Agbo Nundu Kasi Debian Mitre 10 AM to 12 PM sɛ Imaa Sam wɔ ebusua 96.5 FM na ɔbɛboa wo
2: meda ase sɛ woatwɛn me ama mabaana yɛbɛ bi nkɔmmɔ bi a ɔde aba yɛnti na yɛma no adwenkyerɛ meda ase medɔfo
3: Abusha FM 96.5
4: This is business. Na me the parents ni na next. Pa gift ni na be your form pa chama good morning. Hey dear. Asami me hu sani ami sin ponkan. Ne me mame ene me sisters ni. Na me the parents ni na next. Na me mame kwan ya me mame de ni afa so no. Because me kan ni na wa hard be chi. Na me ne omu nyina ne te e na me papa etu kwan ko Nigeria so kwa ko ye juma na me papa no o matere e na me mama so no wedi kan awu dada ansa na obeshia me papa ke na me o no o ma 7 ti me minya no mpenifo bi mo o mo ebi mo ye ye o mo juma nti na be ka me ne me mama ne me sister peni e na me nua be ma ketoa e na na eti na me ka kwan ama me di me abefa so ni me sister na mo di me abefa so a
5: nti sasa ni na ni o na iye na me ko ka bi do sai ya na se se na me je ma ni ti ase ni ma ni je ko be di o baba ni me sister be ki kan ton de di ya fa mi se ma ye se ki ni se ni se ni se ah ni na so e mi bi eni ho ni ma aye no ko ni ma no so mi ni adeku a me di aye ni da Mami time ya to the center. Oh, some input said, then you see your brow coin. The mammy ya trash and so they blow me a man who named me now, baby. Abia. You see, a damn cold school, Indian. You could drink to my name and yanji. I let you tell me about the cold school and yanji, mammy. The baby, if you said, you could drink to me. Now, time to saw me book closer. Na me rest at ya ho. Because you na me team no odo bia ni enije bia ni ho e o tiny o yao. Kwa ti sometimes me team be say me ho say. Team ye ne ba na. Na so me se se ba me team kura da se me kwa ko bi say ma me ne say say me ye ne ba. Nka sa na ne die sa na na nka ye dis team.
4: Me kai ada na me ni me sister yi didi. Na sa se me su dey me run fida. Ye di dina, my sister ka kyerɛ me sɛ me nkɔ nkɔsa nsuo mmerɛ no ma ne nom. Me sɔre sɛ me nkɔsa nsuo mu, ɛna by mistake aduane no, me nsa bɔ aduane no ma ebi hwie gu yi. Ɛnyɛ sɛ bebree mpo ne nyina kora ne hwie gu ase bebree ne hwie gu kaka. Nkwan no kora ne bɔ petee hɔ no keke. Na me sister borɔ me ara ma hyɛ sɛ me maame so bɛduru yɛ no, anka wɔn bisa mu mpo yie ansa na wɔbɛtake action bi a wayɛ. Obedru ye na me sister ka kye ne sa aye didi na waso me se min kosa so me na maka dia ne na tu agu ne bu afu se oso min kosa so me na maka dia ne na tu agu na me maame so ti she me so ha ma mi ti tre me nsa ene me 9 to abontin ti se mas ma gift ti se bi abo point ana ojan na abo enwe 8 chichiri mi eja mi wa abontin mu omu ni na akoda eja mi wa abontin ma ne bo anopa 5 a omu sori abebo abo omu hu akwa ejuma mu ni ade ma gifti esi nso bo wa ka se bo se me kapa ni omu di ti fi ho nu e na didi she ntin se ma mi we onye mi ma mi na enya de so amedo da hudo na efrem na mi chiu tan okokokoko e ho na me kan sika kasre me ho se sama mi we die ni ho no be ya ma mi de beche ni da na de bi so so no bi o ye me no be twa so aba
6: ti ye e ya mu ho no so so hene bi ti ho no na me sister so no hene

0: fobi.
1: Onyame, wa kwa na ti sa wi o.
0: Na o sa wo nyade. O ko se ni fra fobi so e na o sa o mu yade. Na bibi na obana na moja e tu nu fie dumie no 12 good years menstruation. Bible say, ma mi ni nyade die wonu mu sesa ma nya no mpa ma ne mfa ne nsa nka me. Na me nsa so na ta die mu a, me gidi se me ho beto me. Obana ni efe ni bati ni efra efri ni mkwa na abremu ni mofansi abremu awa ni fremu abesi ni ni abremu no obana transi diyao se ah ni pa ni ya huna diya na midi ya bani say anya mi hunu owiya mpoda eti abia bati ni efu ti say yesu elke mwano okani ya ni muse where you am last opportunity but see mu fe David by Yesu come mo bo David by Yesu come mo bo Bible say in see mu no to Yesu Christ asomo na ogina e ka tra hwe fo ne say mon ko fa akwa no mre me mon ko na mon ko fa za be ma na wo su fe David ba no ko fa no bra me Sharabaka paya ndebe hey I am Paul Ariya ya bom paya kacho nyameti aso fose anyama bia akutia ye awo ya brabom tieniye pa tieniye nipa bia wabu enyira aja gu ya nkrabi aso nipa bi tu bi bia wabu enyira wade entoma akata wankrabi aso Bible say nka ube diye nanso nipa bi ena epinio nipa bi se esumasia okutia wo nka ube diye ya bampaya wye ya katre nyamise

nasa fever. Ojini yina shim ni yina firi unsem. Awiye minu miye ni yebo mpaya kachere nyame ya otiasi ye. Ye kachere ni se. Obi biya wa spiritual marriage. Obi biya.